0: Manor tui fua Samoa. Oe mo mia se reit lelei ala fuai au se leni mo ainga ma wo I Samoa ma Nusina. JT Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fuai tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Onopi numero 5 Smith Road, Kuna. Te wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o o sekia le rate tamato JD Finance so shani mo
1: station sponsor
2: olo to fa fonga mai pele ta to wala le ol fa ip vavar jesi matasi fa mo lu su matasi nei minute o te ai nei le se ful malelua ya na ye va eva nga fo io le weekend ah ole aso aso to fi Malesa Varelli. Yes, I think I for Siamato I in Gaisamo, Samuel in A. Ah, yeah, Malio Singa Fianga for E. Yes, it's a simple fan now. Yeah, a foile a fear for ear, but it's all my foil matto. I in a little ileo, sungle fafanga ya, Melipone, sinave isara, ya malona faletua, little maita eo, faletua ya, pesi. Isara ia o le alu tamale o le sunga ia pesetasi nave Isara ia male faletua ia Miriama ngalu vau ua failangi la fo longa matua sunga lale ia Melpone o le osingafea ngainga lale na faile aso tofi ia ae aso very lole ile le fa foile fa wina le fa tinio in fa moe moe a inga luma e kalesia la lesa ya so very o le mea lai marie sa unga uma I uto si le fia voi mea fa apene a inga le tama I ar fai fe au I ar inga tina I a tu fa atasi fo I le a inga tama a inga tina ar fale tua tu fa atasi I a ona fa pena le wa ho o le aso tofi la le se fulu le tae ar fe lua inga maa Malia fo ya le kalesia ya ole tala ole onu ile tayao ole ala wa uma confirm uma ya loli ne ela u ya o ye tonga uma mto tonga uma para pala malom tu langa wo to si le fia fo I ni vainga o fo ile o singa fe mto tonga uma para pala malom tu langa wo Tau si le fia fo I. Ini vaenga o fo I leo. O singa fia ngainga.

E sa wa le wo tu wa i foile li le o mi shiluki e si to e ino satani ya wa o si ame o satani o si satani ya na lan tangi tau tala i satani ya o si ame ma tu wa ya wa ya wa e le fa kun fa pe aku sa kan ya me la o fa il me le ai e fa e o la to la ba pe fa ya tu satani ya ai a le fa ya la o le na ya o le ala ba va e nga ma tu wa ya afa tonu la va si fu malua le em fa in fa ngaluina ya tamam tina ma tu to no mota ngase ngase tutunu ainga ya mai se fo inofuanga tangata matutua ya ilu lato fo io lo mafuta mai tonu to ese po ulunga fo io o upenga ta failang ya po fela va o e mafuta mai o mau mai ta to ala leone o fo lo fum fata lo fati ati auto u malava tali tonu o lo manuia auto u mai le alofa malanga le lei o le ta to ta pa ausi langi ya matu matutua o so tuangane ya e mai sil fana witi o fenga i pe mai o le tino tali tonu e le to e umbi ya ai to manuia ia e ala mai lea fo'i ia i fō mai ia e mai se fo'i ia i la tau le au tau si mai o lo fea ngai ia mai tau si eina o tau ia o tau iai ia i tu tonu o maota ngase ngase.

0: 22,500 na katao ang naninirahan sa mga evacuation centers. Nagtala rin ang NDRRMC ng 32 na katao ang nasawi habang dahil sa sama ng panahon at karamihan sa mga ito ay mula sa Benguet dahil sa landslides. Tinataya rin na mayroong 6.16 billion ang damyos sa infrastruktura at agrikultura. Mayroon ding 1.7 billion na halaga ng tulong na ibigay ng gobyerno sa mga naapektuhang pamilya. Ilang mga lugar na rin na nagdeklara ng state of calamity na ito ay kinabibilangan ng Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. It's like north-south. Mm. Wala lang, hindi lang parang hindi nabanggit dito yung Cebu, yung Visayas region.
1: Mm. Yes.
2: Iginiit ng Office of the Ombudsman na kinakailangan pa nilang maghanap ng karagdagan na ebidensya laban kina former Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang dawit umano sa irregularidad ng 2025 national budget. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano ang naturang dating opisyal kabilang sina former USEC Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office, former Education USEC Trigiv Olivar at kabilang sa kaso. Ito anya ay patungkol sa grand conspiracy para i-defraud o dayain ang pambansang budget ng Pilipinas noong 2025. Kasalukuyan na raw itong nasa fact-finding stage kung saan binubusising maigi ang mga ebidensya at dokumentong natanggap ng ahensya. Kaugnay ang pahayag sa paratang o pagdawit ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa mga nabanggit na opisyal bilang sangkot o mano sa irregularidad ng pambansang pondo. Binigyang diin naman ni Ombudsman Spokesperson Clavano na ang kaso ay hindi katulad kumpara sa ibang inihain ng tanod bayan.
1: Ito naman, nananawagan si Las Piñas Lone District Representative na si Mark Anthony Santos sa mga social media company na napalakasin ang age verification, parental controls at transparency sa kanilang recommendation algorithms. Hinimok din ng mambabatas ang Kongreso na suriin ang mga kasulukuyang batas upang mas mapanagot ang mga platform sa mapanganib na content na naabot ng mga bata. Suportado si Santos na ang paglilimita sa paggamit ng social media ng mga batang wala pang 14 na anyos at mas mahigpit ng parental controls para sa edad 14 hanggang 17. Nagbabala rin ang mambabatas na mas nagiging mahirap para sa mga bata ang kabataan na makaiwas sa mga panganib at illegal na content sa social media dahil sa mga algorithm ng mga platform. Ayon kay Santos, automatikong nagre-rekomenda ang mga algorithm ng content batay sa pinapanood, hinahanap at ini-interact ng mga users. Dahil dito maaaring paulit-ulit na lumalabas sa screen ng mga menor na edad ang mga content tungkol sa illegal na droga, sugal, pornografiya, karahasan at self-harm kahit hindi nila sadyang hinahanap. Sinabi rin ni Santos na ginagamit ng mga sindikato ng droga ang social media, peking account at private messaging para makalapit sa mga kabataan. Kabilang dito ang tinatawag na dead drop, kung saan iniiwan ang illegal na droga sa isang lugar at ipinagpapadala sa tatanggap ng ang lokasyon nito sa pamamagitan ng mensahe o larawan.
0: Oh my God.
1: And it's, you know, we have this now in Australia, but
0: may CCTV.
1: Kasi ang age verification is you take a selfie. That's one of the choices.
2: Here?
1: Yes. Yeah. And then, of course, what if you look like a mature
2: older,
1: age 16-year-old or 14-year-old?
0: Totoo yan.
1: Yes.
2: Or get someone to do it for you.
1: No, so you.
0: Yeah. Oh, anyway. My world of social media.
1: Yes. Magbabalik po magandang gabi, Brisbane, pagkalipas po ng ilang kanta.

0: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, and we only have 5 minutes left to our program. Well, what's happening overseas?
1: Yeah, very sad. Umabot na sa 800 kataong kumpirmadong nasawi habang libo-libo pa ang nananatiling nawawala matapos ang malagim na pagbaha at pagguho ng lupa sa hangganan ng Nepal at China. Nagugat ang malagim na trahedya sa pagguho ng isang malaking glacier sa kabundukan ng Himalayas noong Miyerkules na nagpakawala ng napakalakas na agos ng bato, yelo at putik sa ilog ng Trishuli at Butikoshi. Nasa mahigit 3,000 kataong makubuuang bilang ng mga nawawala sa Nepal at sa rehiyon ng Tibet sa China, kung saan ang ilang bangkay ay natangay sa patungong karatig bansa na India. Nagpadala na rin ng tulong at mga ekspertong kupunan ng India at China habang nag-abot na rin ng milyon-milyong dolyar na humanitarian aid ng United Nations at iba't ibang bansa. Tinatayang lumampas sa 4 billion ang kabuuang pinsala sa infrastruktura, sinasabing kalamidad, habang patuloy pa rin ang banta ng panibagong baha sa hilagang bahagi ng Nepal.
2: Samantala, 8 ang nasawi, 12 nawawala sa paglubog ng ferry sa Cyprus. Walang 8 katao at kumpirmadong nasawi habang mahigit na 12 pa ang patuloy na hinahanap matapos tumaob ang tuluyan at tuluyang lumubog isang passenger ferry sa baybayin ng Northern Cyprus. Ayon sa pamahalaan, may dalang 259 na pasahero at 8 crew members ang sakay sa ng Philojet na nang tinamaan ito ng 2 malalaking alon matapos umalis sa bayan ng Kyrenia. Naglunsad na ang malawakang search and rescue operations gamit ng mga helicopter at coast guard boats sa pangungunan ng Northern Cyprus at mga otoridad mula sa Turkey. Naaresto na rin ang kapitan ng barko at 7 crew members upang imbestigahan ang sinasabing kapabayaan at alamin ang eksaktong sanhi ng trahedya. Nasa 100 pasahero na ang matagumpay na naiahon sa dalampasigan habang patuloy naman ang pagbibigay ng tulong at koordinasyon ng rescuers sa lugar.
0: At ayun po ang mga balita natin para sa araw na to. It is the 31st of August, huling araw po ng winter.
1: Yes.
2: And before we go, I just want to congratulate Rejoice Guevara,
0: yes,
2: Thompson,
0: yes,
2: for a highly commended recipient in the Entrepreneur of the Year sa category ng Entrepreneur of the Year sa Multicultural Queensland Awards 2026 presented by Queensland Government and Honorable Fiona Simpson, MP, Minister for Multicultural Affairs.
0: Congratulations, Rejoice, and member siya ng
1: for EBN. Yes.
0: Huwag niyo kalimutan mamayang gabi po ang palatunto ng jeepney at 9 o'clock yon. And of course, if you miss out any of our programs, you can listen via 4eb.org.au and go listen to our recorded programs.
2: Yes. Goodbye.
1: Good night. Bye.

koe ofa pe mo e fika nga mama ia pro kalamani ki nga hi fofo nga family ko to ai ai pulonga i ho tau koloni ke family o lesi la folau pe fo ki ke family i ongi mo hato family pe ne nau tengi hia ho nau me mipa ko to tau i fono nga anga o mo oi.

0: Malala Malia ho eki mo nene ya tonga kotoa fefe ke tantali nei ki motonu ke wike fo oni mo unia ngonga le tio mo televison e tonga ke hika ke fe au pe tonga ni mo fa aita o El Nino pe ke time ye ne ukla ye time la la a pe alu ke te we si ai ai kotoa nga to kui mo to tonga ni o ku ke hoko hoko mai pe fo a ki mai he kanta hamalo ye pasifiki ke nga we si ai fo tama ki fo na tola Pekoi Patrick, ai nau tokoni whapaanga ki tongani, ko hi ke tokoni ki ngāhi tu unga mateu teo o kuwhai tongani, ki no matu unga ki ngāhi haa oi la ala aha. Koi whukaiki ke tala noa ko iai ki he hoawani mō mele ana tau mwe fulau.
1: Ko tokoni whapaanga hono whaa eni kua whuaki me kautaha Patrick ki tongani, ai a ko tokoni ko eni ne whuaki ki minista paanga, vika siwa ki lame mau I he whalai te kua o si. O ko whiunga toko ni koe ni me paanga e taha kilu ni mangi au tupu. Pehe e pule lai o e kautaha malu e pasiwiki pe pekwek ahalo tupalu ko konga eni e nau whinga ke toko ni ke tu unga mateu teu atonga ni ki hono matu waki o la ala a.
2: Koe polisi koe pe koe la ala a koe te siu ki atonga po unau pehe I o tutongi e whai e siu whaki ki hono ia toka teu. Ki paanga ka hoko halalau e paanga unga hoko pachepi fo ngata ngata pe. Taimi lahi fo tau falala ko aseria mo nu siluna. Hoko hamea ko tau topliare pe umai. Koe toka teo e nia une hanga ririu e fifo koko e kakai tu fo hoko e pule anga ke te oa te te toki react pe. It's all about being proactive. Fifo koko kau ki moa ke toka teo ke mao hoko mai mea ko ke mao. Ai ko fei natula ia e ngā ue. Kono whenga I ki e whakaukau a tonga, whakaukau u whono basi ki ke teu teu, koe hoko mai mea ki os māo. Ma wahi me whakaukau, toki hoko patau toki lere kore ki nusi na se rino. Ka usi ka mata toke matea tika kai I ua mea tuai. Kono hoko mai mea ki aise li ni koe whenga. Kai e koe whotunga koe, oe koe natula, oe ngā ue koe ni. Koe whi toka teu ni, koe mane toka teu, mea kui ko early exits, koe anticipatory exits. Ai foi teu teu, toka teu ki mu. Pea ka hoko rea koe tikrea koe esau I state of emergency. Kone toki meksu mai se koe te tonka kato. Kone mga ko tala mai, tonga tala ke tonga kuo. Whakatu dama ke tu mga ko tau la la la. Koe nia, o ki wike pia e ua na ke keha ha uha ia wa ke rene woro koe I e ua mo tonga tapu. Kone tai uha koe ia koe wike ua koe a neus tala mai ia ko malawa ke ki warning. Hana lawe ka laitia. I go give warning you go streak are way ki activating for streak go in the early action ka ko ne polo ma to na ki september ka to pore ki te ha u ha mo na be ko tan be isi wa be la o nga wa ne ko ne isi wa so bi ko ne ha u mis ha go shirin wa fu amu te ne ha na to ko ni a pa na pa se de pore na ke ne respond ke ne wa ha tu to na I me u ho ko ta ni
1: O kuma lava e ngai toko ni whakapaanga ko e ni, I he whakaivia me e ngai hoa ngā ue whakavaha a pule anga, o kaukiai a pule anga si a pani, pilitania, si a mane, mo Amelika. Pehe e palu, o ku kau atongani I he me mipa o kau taha malu e pasiwiki, pea ku os whakahua atu ai tohi kore malu I atongani, ki he taimi o e la ala a. O ku whakafuafua ki he paanga e tolu kilu ni mamano, e kotoa e paanga toko ni kua mau e tongani me he pekwek, Ke whakapapau I mateu teu atongani ki hono matu uaki o e la ala a. Kai kehe, koe kautaha malu e pasiwiki pe pekwek, ne whuatu upeia e kautaki e pasiwiki, ke tokonia ngai whonua e pasiwiki I he taimi e whakatamaki, tau te fito ki he taimi koeni o ku hoko ai I e la ala a. Ma ae o ngongo ale teo mo television e tonga, ko au mele ana tau moe folau.
0: Kua whakahafka ofisiale me pule anga Australia e nau tokoni o whakamalumalu I prokalama kao me aofi a iongo whanuani ko e tola Australia e wanoa miliona.

buang kau nang ngeri di gua di karing. Nara pada nongel cina lebih ngeri. Kaya awan di karya nongel nyanyi ngora jara halus peng. Cina nang ngora.